kepisanangan tembalot keninga FM. Ya hai tinumungan wiri-wiri. Otumbayan opod agangaw komonorimonu nopo. Sundong ohuyan dot kakaman. Kadang ohuyan makinang

0: 恭喜狗，
1: 狗头马蛋，
2: 谢谢
3: ，Thank you，
4: 谢谢
0: ，Magsukul，
5: 欢迎光临，
4: 谢谢。
0: Pon si ko na po nga ruhay pulang bus. Yolo no ito san ginawa, kano memberos pon si ko. Ikata yere. Pon si ko, kanto kumadulun suway, sundong akarot pong hupan. Auto kawi okurakuro nung asan ang takaw kumadulun suway, mongon si ko pong hupan diyalo. Pon si ko!

0: Uy, oh, di bawah mah. May aku pahila lah. Mamsa aku pahila.
1: Eh.
0: Uy.
1: Eh. Ay. No, dia mano itin sa dapan. Naik leh.
0: Eh, Jirin. Mangaya ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi. Wala ito. Masukay iti bawang ay.
0: Ay, warok ba nga. Tamadan ko na may pa sa bawang. O, sanang bagiat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila, nagid. At masoy bawang. Ay, sasala. Nga, intan bagya. Eh, may bagyadit. Aw, po sumadap. Asadap. Nagyati. Pukulan ng labi, ina.
0: Iri, nagid ato sa nang may pa sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pangaami lang may pimpanaw. Lalabi pa ko piyati bawang. Papasal nga agumu at kanta kandita ko piya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ka dulong padang nga ay sa tulon ka kita. Kaduwa na pa nga otuwangan ka ay sa tulon ka kita. Karuba ka na dit kawayan dita sa naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pota daw ako dah muli.
1: Baham ka na na. Pota di ka muli.
0: Ay, bah, kana.

Ayun ka rin sining man tadi Felix Agus na kasuway ginawa ko. Minikawit ato na bayra ti jam ko hopod hopod minit ko sabon. Iti da kayo nanta ko po. Sige ko mariko yung ay tinsanan. Di ka sari, di ka kalmo po irong odi ti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal to kayo de kos limbahan boros dusun gisam jam ka padam duo tanga daw diti. Bama to pinay ko, wala lebih po kumadiko yuk ya. Magigyan iti da watas Keningau. Parati ha kempen menolod raha. Kepihan da titik ko pemurumitan tadau menelur raha sempemugunan data da baina. Inaga da kapanawi ti da kedua na pada monam tulan kesiam diti. Kau timpu di jam ke walu ke sabun gisam jam ke isa tangga dau. Kau yang nana pengai tapak pasar malam ke ningau. Ama sekira da rumi ket ko mengai penolo da raha tentok dila kita pinai. Montok kepailan takkanan am tinu mana penga pos sedia on montok mana luar da raha ya. Kemari kau di mengai penolo da raha tentok dila pos sedia on ngai takkanan am tinu mana montok di kayu. Saya ke iri. Kanu lagi dot isai dit menelu darah dit awal ke kanu dit tiwagas warna giti titungkap teke ti cendra hati mentok taisanan menelu darah warna gi hempe teke bauce mentok di kayu dit mongoi penelu darah tempat tin tentok di lo kadali huai tapi naik ko ngawi kumadi kayu di kitu umur hapadam walu gisom onom na hapad taun di kiwenagat tinan ko lobi apat na hapadam limo KG olida setinan kabagal terontop da hemoglobin au minanalo darah itu timpu telutulan haro na po rehat di kabagal atau ada sekure-kure 5 jam maganu dat alkohol 24 jam pegulum menelo deraha makan pegulum menelo deraha kada negilih waik ya dat magawi tekad koin tutunan di koyu kada di koyu batok kasiwatan di titopi naiko ngawi lalabi po kumari koyu di tasar mengai penelo deraha kya itu na timpu di koyu montok dat paparalan dat tanggung jawab menelu toko daraha montok menguhup yolo dit memorluh da timpu da baino kadali huay tapi naik kedua da pada monam tulan ke siam jam ke walu ke saban gisam jam ke isa tangadau tapak pasar malam ke ningau ila naik sako pailaan kia tapi naik ko ngawi dit minaku pagilang aku madikoyo lansana na kanun ngawi da ko pailaan om nagi ka pasarahan lalobi po kumadikoyo di ko hompit. Abah mababayan magkaringat ipo da baina kya may dikoy simbar sundait diti mamangkis hilan nulu orangaw hila bawang nukopya simbar diti tapi nai pagkarapa pagulay di posiko nagi montak da pasan kapisana nga DJ Yoko Ipudin manta di kampung Simpang 4 sa Kabatang Baru mamasan ko matapi nai nga hila kampung Lana som nagi ketot ketutun doho. Kuro-kuro kabar di kayo bay na ito alay na ano ko ruba kasi ya. Alansan ako dahada o senang-senang dati riri mo. Iriri na DJ Konsiko. Konsiko naging kumadika hapudin naman tadi kampung Simpang 4 Kabatang Baru. Sumusuhut naging ti haman tadi isa giyati Matthew Vatican na senang kesabon tada ko iso DJ. Yoko Matthew Vatican peminat nomor 1 Keningau FM mantat tuwara na lahiti aku kilo da bayna minayo ko pagano lo ay lahoralit hitig kabunta pa ako kasi harakasari loho nanu ko tapad-tapadit na ngay tulun tanakal sunguluan ay kasi adugima manandam sendiri nage kada ko ni baru na puasa ti mga kan kairi nage kaya tapad kapi ah. Ano ay ako sinding na to Francis Landong DJ tajok na pang tanak-tanakal ka. Pansi ko DJ, pansi ko naging kumadika Matthew. Tama na, namumukyano lo sinding kya parangahan kumadi tanak-tanakal kya Matthew. Nga kontok naging bagimak ya. Iti na po sinding nga parangahan kumadi tanak-tanakal hiti da kabun ko kastok ya. Pajok na po tinga tanak-tanakal ka. Kontok ko piya kumadiyalo. Baik, kurang patah pinay ko. Pasti ko kumadi ko di na kasiwata mamasan ka saban ditih. Warang patimpu mantak di kayo mamasan. Mayna pa di kayo patadapasan di kayo. Teka papatad da gida pokeringaw. Teka iti menimbar da sundai titi. Mamangkis hilan nulu orang o hila bawang. Pota da na pa di kayo. Maya WhatsApp Keningau FM kusungi sa siam. 58 siam 68 68. Tumilang bus mong malihis kinawa.
Siniman tadi Apollo News, Jimmy joget kalangadan. Ketino Radio Malaysia, Kedengar FM, Kuhoi Aramaibor.

papaylo tayo kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban duodaho panamapag jam mayad pirmutan hotline tayo whatsapp it aso walwalu tulu onam siyam apat aso tulu aso walwalu tulu onam siyam apat aso tulu.

0: Rapaun di Poingua.
1: Oh,
0: bahasa Rapaun di Itron. Iya, iya. Sayur buah kan bahasa Melayu ya. Rapaun di Poingua. Mai ku peguluan nai.
1: Mai kopiah.
0: Iti kemayan dat bendi.
2: Bendi.
0: Atau mayan aku gumo tulun dat akai letid dusun. Bendi, ya. Dusun depan di tengah gendula.
1: Gendula, gendula.
2: Nokuro tu gendula.
1: Harga
2: gendula.
1: Lendir daw.
2: Oh, kyo irene geho tepat.
1: Sorok di ire kantor. Ya hai napa mati galam kasang tanduk kan. Ani. Ko basan kyo. Kasang tanduk
0: kan. Ai, sanang mati tid akadan dat pegulud maganak nga makan to pete.
1: Pegulud maganak. Malak.
0: Sebelum kamu beranak.
1: Kadik.
0: Kayak
1: bersalin.
0: Miakan beti. Sedang dan papasilan na tanak ka dukutur.
1: Malakiyo. Ogmu po iti ka sedang ngon retswaiti. Isok dituagun ginoilan ko na pang kakawag. Ano ko piyo? Ano mo ting makakagiyag kulit titilis?
0: Ani!
2: Ano mo yung pagigipon mo?
1: Gara-gara tatlo mga kandit titilis sa palumis na kulit.
2: Gaya kayo ng mga kandit. Gundula.
0: Gundula. Bendy tayo ka gundula.
1: Kam ito yung kuro magasakila dit asada pa kakalan kiyo.
0: Akan kada korway dat magansakit eh. Agala kan pom terus dat manano anu.
1: Magal di kiyo. Pasamayan dat nunu ma.
0: Ya kan no penting akan ung kuta bad man ku.
1: Man ulam kiyo.
0: Oh, man ku.
1: Dada.
0: Hati aku kota lan.
1: Loson.
0: Loson no kuna di. Mam kumadua na po encil lang.
1: Oh, kumadua iti na po nga it potola kati. Tumbayan ako to gumoy katutun di ti potola kiyo. Awi sa duot piswayan dengaran ti ko basan na puno dusun nga ipisulah ka
2: pisulah
1: ka harat suay ay lando ka yung oboy
0: ilan na kanto
1: pisulah
0: pisulah ka
1: ko basan na piyan sa kandit iton tolu
0: o tapat man redisa kya redisan pom ya na pati nga guringan ko pa iton tolu guringan ko pam non ko na iton tolu man ko naging na pisamaya. Pisuayan ko magansak.
1: Kiyo.
0: Ika, Lisa.
2: Sumusuhut. Takarait iti timun. Taiko sangop. Sunong mati makan da sangop boy.
0: Tepat ke piyo. Timun taiko? Sangop. Sangop kat bersadusun kiya. Tidak penting nga hara norban ku
2: dat kulit kasarit
0: dokor tur dit pipira taun dina katalib papain siriba dat gula isuang dat raha ngamdiki kolesterol.
1: Nombalan
0: no? Nombalan ku na
1: at
2: walidas na di benek
0: walidas pokok oh senang norah ngutin lisa
1: akan nonton mednya senang
2: irin lagi ho
1: itu nak senang anti sangap tu it au tagalat ansakan
0: irin lagi
1: teripan apa makanan
0: irin terip-teripan toko pelat kulit dah man toko singap-singap apa makan
2: irin lagi
0: sumoso di kami anda tomato.
1: Tomato.
0: Ara tomato takaya, ara tomato takada nga isa yang aran iti. Kemudian dat tambatus kan berasa dusun teka aran ni karet dat kambatus ka.
1: Tambatus teka kambatus.
0: Tambatus teka kambatus ka. Tina pangasa nang dat mantuko silia sebagai dat gerde.
1: Sambal.
0: Mandra da said lada toko riham. Mantuko no sinisinayam. Mantuko no pasapak di sadad osin encil na.
1: Tapun
2: kagara kami loson na di hati.
1: Senang mati tapa bayan toko bay no kiyo.
0: Tomato teka tambatus teka kambatus.
1: Pangusarahan dia lo menggosok
2: no. Ere nagi kakaman na magiruruhain ng tanga daw.
0: Tangga dah. Lam sumusot encil lah.
1: Iti na po bay no nga it labu kan malayo. Labu tay kadusun na pan nga it tawadak. Kita silaw iti daw kiyo.
0: Kita silaw kiyo?
1: Kita silaw it atawuk kiyo.
0: So nang matitid man buburay.
1: Buburan.
0: Buburan.
1: Nung kiyari. Harang naging mamansay dit kuy kiyo man tadi.
0: Tepat. Maluntakon po manan na sakot man kukuso ba rin tugod di kaya kukusan tako asam na kakanakanan inchil lang.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninyo FM. Hebat ang syoknya.

sikarap RM2.4 ngausin sang kilogram. Amun galing-galing ni logo rusi karap ti RM5.4 ngausin ayok aray na ti nakasukut na yo RM2.4 ngausin sa kilogram. Agama rais sumingkot or logo ru gata ti pagugat ngangay. Yo, malasan kondo ginagay guang haraoro reti. Kosan rimbay-rimbay din sikop guang mo ginagay mo guang ti. Amsun ni bagoran do rimbay-rimbay Petrus Lotos wawason kuya.

0: Iyo gini na ruo rimbay bago na rome natin ni rimbay ragino ti rimbay ri niston nanta man impin rimbay ninggalan ang dapat tayan yak pansuayan to. Rimbay ragino na kita ka jam kasa dungo para mapat nga minit ara tanga roro oro kasa ti sangkin olo nito ramago no. Morong omin na inatangan pamahunan may mabaya korangan mga day DJ Ijal jam kasa talungo por nga minit ramago no.
1: Nakapanay ka okya? Apa titik ruo nga juta mamagun Malaysia manguma arka pagkanan mental? Sabah namati kerapiatusan masawat tojo sinunurut tanah pasisimpungan Kuala Lumpuram Kelantan. Ilondo kondo peo pantuop ke pambujang matasu mati arka pagkanan mental ti. Kapaganan mental salah kekapaganan misa sangulun kapam pribadi. Yono kapaganan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang matasu magalarau kapam kalau masaga membal raatanatan pai takau pongkoror pakindangan takau. Tirongot takau memagun ondo maluoy makasi masaga mangkirongong am maluoy mangindangan.
2: Ayun ni Ray, itaribilin mo yun. Mayara WhatsApp, mayara number, kusung sa Siam. Limo valo Siam, onom valo, onom valo.
3: Ako, Joseph Tadin Surangking. Kusa na mapasaway raraho, kusa na kaungay ngay, takaw murot na atiak into. Malansan ako rin yun, na marajin kao, kapam, masaka kao, mang kirongo, kirongo ko, takaninga ngay, ano, murot, takaningaw FM di. Paring ko nangan, rabi yung

0: Yo jam ka sa apat ngopor ngam minit poyo. Reginati, sakap poyo, Reginati, mokono do ngopor ngam minit poyo. Pagaman ta kau monsoy, rajam karu ora maguno. Mabaya kau ramon ra natakan pagaman ta kau monsoy, pokono ngoro, intara oro kasa sabay oro kalimo. Paimin kaliani, pakita kau rimbai-rimbai, maya ra Facebook, WhatsApp, amnaik maguno. Jam karu, olol jam karu, maya ra TikTok mai. Kosan maparesa pangkiragakan ribare beta kau roriti rongok takau ruo poe rimbai.
1: Kansan sumuku ra libung nu keningau. Rayus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi jam 4.3 MHz kapam ra RTM klik.
0: Yo rimbai tori Jimmy Tai. Butitin kandaman am rimbai tori Jontanisin mantangi aku.

0: ang kilangong radio kaningaw FM, hibat ang onsoy kapiyo, ito Ramon Campong Diles, anang babak.
1: Yo, mo kondo onom nga minit po yo. Kasalula pagayaman takaw Monsoy bungat ko ngay. Rago takaw po yo rimbay rasulti rondo rimbay Fred. Nataman ni Peter Piong Vinsalo.